amaxhosa uelva vuya xoka masishaya le ngoma masigidiza ngoma simbulili simfu 16 lesikhuphu siyashaya sekukhala bolova.